Ikaeda. Na yam yandolo eselemba. Nde ala ojidu. Nga asode ya osoda elagiti. Oh, Jambi. Logele ni nikaponda yo. Ledeka eyoba dikube po de banane. Ponda yo wa sonjo. Nde okobe ya. Ha ha ha.